0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan mashai ko lokacin shan dare. Kivo Kivo.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai ya gira rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: ɗan miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na gidan sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida

0: Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 44 55.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware wanda ya kunshi

0: sa'ilin da kuke siyan Close Up Red Hot 130 gram, zuciyar ku za ta raya muku samun wani babban rabo. Wannan tallan zai fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Ai, wasu mutanen ba su san dalilin da ya sa data suke karewa ba, amma bari na yi muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba? Idan har hakan ya faru, a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta kare.
1: Just ba na gaya muku ba?
3: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne.
1: Me ya zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it 100.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Ana mano nuku onu mugu onu mu no enu inu makani ho jo na jotobo onu kedo onye na ekwu ekwu akiri ndo na ewejerie governor obodo kaduna bonya na akpogini sani uba ejigo nwayo kwu makusi ike na yo onwe yeso uwe kwete na ndo bata obodo ajuo yi nwere ike ichegari ozo na ndurugandu ha nile ona ekwu ma na ekwusi ike onye obu na ejidere bo onye obata obodo ajuo yi egbu onye egbu ozugbo ozugbo maka na nda mmo nchegharị enweghị nke dị ha n'ime o mere ka ogwu apụta ife ụnyaanwa mgbe ndị nta akọ na-agbụ ya nta ajụjụ n'onyonyo channel ebe anwa ka sani nọrọ wee na-ekwu na-asị na ekene ndị bụ ndị ọbata obodo ajụọ yi ga-ejide ndị aka ha dị ọcha gbuo ha na-enweghị ọmịiko ndị a ekwesịghị ịdị ndụ ka a nọrọ ọrị na-ekwu a na-eme mgbaghara ka anaghị eme mgbaghara ọ gara n'iru na-ekwu ma na-ekwusi ike ndị ọbata obodo ajụọ yi ekwesịghị n'ụzọ ọbụla ka ọ bụrụ ndị a ga-enye mmụọ mgbaghara isi na-agbaghara ha n'ihi nke a maọbụ nke ọzọ maka na omekome ndị a na-eme ndebe anyị ha bụ aka ose adịghị mma n'ike nke o ji adị mma n'anya ọkwa ịma anụ enyi anaghị erichi ya n'otu ụbọchị ihe a bụ okwu ndị ụlọ ikpe dị elu n'ime obodo Kaduna ji n'aka wee bugharịa ya ka ọ bụrụzie na ọnwa Julaị dị n'abalị nke mbụ ka a ga-eji nwayọ tinyekwazi ọnụ n'okwu ịma ma ga-anapụta ya bụ Erufai n'aka ebe ya na ọkwa aka ebe onye na-akpọ Jimmy Lawal dịka o siri dị ndị a bụ ndị eji nnọọ nwayọ na-ebo ebubo maka gịnị mpụ na omekome bụ nke ndị otu ICPC bokwasara ha Erufai nakwa Lawal nakwa ọtụtụ ndị nke ọzọ bụ ndị eji nwanyị mee ka anyị mata na iwu ji ha bụ gịnị iwu 11 nke ihe gbasara gịnị ejighị ọrụ wee kpọrọ ihe mgbe a nọ n'ọkwa nakwa mbugharị ego tinyere ihe ndị nke ọzọ dị iche iche dịka o siri wee dị ndị a na-etu ochi ndị be anyị anakwetego mmadụ ndị a na-ebu ebubo bụ nke Rufai so n'ime ihe chịla aja na nalacha ma ṅụọ ya igwu na ikpe ikpe amaghị anyị ma ọlị ma ọlị ihe a bụ okwu ụgha n'ihi nke a ka onye ọkaiwu ji nyabụ ikpe jiri wee sie na anụ enyi anaghị erichi ya n'otu ụbọchị Chineke dobe ndụ abalị nke mbụ nke ọnwa Julaị bụ ọnwa na-abịa abịa ka etinyekwazie ya ọnụ nwa mgbe nta ugbu a ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi dịka o siri wee dị ihe ọbụla fọdụrụ otu ndị be anyị ọgwụrụ agwụ ọgwụ okwu a ka ụlọ ikpe dị elu bụ nke mere ka anyị mata na ọ dị na Abuja ji n'aka bugharịkwa ya bụ ikpe ka ọ dị n'abalị nke abụọ nke ọnwa Julaị ka e wee nwee ike mana otu a ga-esi etinye ọnụ na anya bụ okwu anwa bụ akwụkwọ nke ndị otu EFCC gbara bụ nke a na-ayọdo dodo ya bụ ihe akụ nke enwenwe ọnụ ọgụgụ ya dị ise bụ nke onye ya bụ onye okwu ọkụ dị n'aka na mgbagharịba onye na-akpọ Salem Maman ka ọ rapụrụ ya ndị gọọmenti ka ọ ghara ịbụzi nke ya ngwongwo ndị a na-ekwu okwu ya ndị be anyị o tinyere nke dị na Wuse 2 dị n'ime obodo Abuja nakwa ya bụ ụlọ mkpari akụ anwa bụ nke mere ka anyị mata na ọ dị n'ime obodo Abuja n'ime obodo Kaduna ndị otu EFCC bụ ndị ji nnọọ nwayọ wee na-ekwe na-ayọ ma na-ayọsi ike ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka ụlọ ikpe ji nwayọ mee gịnị kpee ma fuo ngwongwo niile bụ ihe akụ nke enwenwe ya bụ nwa amadi a na-ekwu okwu ya bụ nke a ga-arapụrụ ndị gọọmenti na ọ bụrụ na ndị ụlọ ikpe soro kwue ka ọ rapụrụ ya gọọmenti ya bụzi na nke ya ka gọọmenti nwere gbado ndị ahụ n'otu n'otu iwu unu dị ọkụ ka m na-asị ya dajụọ maka na ọ na-agba egbue maka iwe enye maka isi ya bụ ozu ga-esi dịka o siri wee dị mịghachi na mma unu n'ọbọ unu emena ka unu ra ka anyị were kere uche wee kụọ ọkpa ka ọkpa wee were uche wee punite kedu ndị na-atụ inu a kedu ndị a na-atọgbọrọ ya ọkwa gọọmenti nke obodo ọyọ bụ ihe a ka eji n'aka wee na-ayọ ayọ dị oke dị nke dị si n'ala ala obi wee pụta a na-ayọ ndị Nigerian Union of Teachers ka ha doo dodo mịghachi mma n'ọbọ gbasara ya bụ abụbụ ọlụ bụ nke ha ji nwanyị wee tinye isi na-ekwu na-asị na gịnị ụmụ akwụkwọ niile.

0: ga no be nne ha mana government na yodo dodo si chigata kwa na azu na ebuo maka iwe ke nizie maka isi muna gi ga echeta nke oma ndo otu gene Nigeria Union of Teachers a bu ndi ji nno nwa ye we ku ese onwego onye obuna ga aguzi akwụkwọ iye aburi ka anu no nwa me ka odi na bani 28 bu nke ha na ekwu gbasara umu agwo eji nwa ye ogwa ajo ma buru ndo abata obodo ajo oyi mu umu agwo ma nde nkuzi kemgbe anwa obru na government no n'ula na enwebogi ihe obu na nwere ike ime na ihe ka ndi nkuzi ajirisio ka anyi jebegene nke ana akpo gene ezumike mana onye okwu mgbasa ozi nke ogbu anwa bu dotun gene oyelede ya bu oyelede bu onye ji ndo nwa ye wee yuele onu delede na ayo dododo ngwa ngwa ha mechara ya bu nzuko ndi isi ha mere ka ejiri wee si biko anyi n'ụlọ akwụ unu n'ebe kponatala anyi umuaka anyi kponatala anyi a ga-eme ihe ma dododo si chigatagodo azụ maka na ekwesịrị ka a na-anụgodo ọgụ ndị uwe ojii e were nwee ike were bịa ịtala akwụ ka ọka eze gịdị oke amagba n'ụma wee taa aba nwa dibia ka nwa dibia gara ịma ụma wee jide oke welu playa kpasịsịa ya eze niile dị ya n'ọnụ ọkwa ọ na-abụ nwatakwuwe ọnụ ọ sị na ya agwago okenye okwu ihe anụnwa bụ okwu na-adụ ugbu a maka na onye na-azụ ọkwa osote onye isi ala n'afọ otu NDC bụ onye a na-akpọ injinia Rabiu Musa Akwankwaso ejigo nwayọ ọchịla aja na ala lachaa ma nwụọ iyi na ya ga-eso ya n'ụzọ ndị oyibo wee banyere otu pastọ bụ onye na-akpọ babatunde ayọdele gbasara ya bụ okwu ọjọọ o ji nwayọ wee kwuo ma megide ya bụ Kwankwaso n'ime akwụkwọ anwa bụ nke e dere ka ọnwa juun anyị nọ n'ime dị na abalị 11 bụ ebe Kwankwaso site n'ọnụ onye ọkaikpe ya na ebe ebo ma na-ebokwasị ya bụ onye gịnị onye ozi o na o ji nwayọ wee were okwu ụgha wee sote ma sochie nye ịkpọ ya onye nke adịgboroja dị ka o siri wee dị n'ime okwu nke anwa bụ nke e ji nwayọ wee kwue ọ sị ee o ji wee bụrụ na ọ na-agwa igwe mmadụ okwu wee na-agwa ndị ọ na-enwe okwuchukwu na-agwa ha na Kwankwaso ọ bụ onye egobiri egobi ka ọ pụta zọọ ọkwa osote onye isi ala dị ka o siri wee dị ya bụ onye ọkaikpe na-ekwuru Kwankwaso ọnụ ya bụ onye ji nwanyị wee kwuo sị naanị abalị gịnị edobela awa 24 ka o ji nwayọ bịa yọọ ayịyọ bụ nke ọ ga-ayọ n'iru ọra na eze ma emeghị n'ọfụ ewenie ya n'ụlọ ikpe oge ọ ga-akwụ pekata mpe ya bụrụzie $10 billion maka na nkwutọ nwa ogbenye ka ogbugbu ya mma Kwankwaso bụ onye nke ji nne ọnwa yọ wee kpoo omume asị si na nke a bụ mmadụ ịnọkọta wee were unyi wee jekwuru ụgbana tebie na arụ ka o wee bụrụ na o megidere ya ikwuta afa ya nakwa imegide otu a ya nọ n'ime ebe otu a na-akpọ NDC onye ọbụla bụ ihe isi ndebe anyị ijiji ga-esoriri n'azụ dị ka o siri wee dị ndebe anyị eji nwayọ wee mee ka anyị mata na ndị otu EFCC ekwechagori ma chelezie iji nwayọ wee fuo na onye gbara mmụọ egbe ọ ga-eji isi ebo ya bụ onye nke mere ka mata na ọ bụ onye isi ndị otu Miati Allah bụ onye nke a na-akpọ Bello Abdullahi ya bụ nwa amadi ka eji nwayọ kwuo sio a ga-akpụ ya wee jee unu ikpe dị enu dị n'ime obodo Abuja bụ onye a na-ebokwasị ebubo a na-ebo ya ebu nke a bụrụ na ọ ga-agbakọ ọnya 21 tinyere nke a na-akpọ gịnị iji nnọọ nwayọ bụrụ na e nwetara kịtamkpụ ego mara ezigbote abụba ogbe ego ha ka gịnị $2.53 million bụ ego nke a na-ekwu na ihe anụnwa bụ gịnị iji ego ụmụ ihe ọjọọ dị iche iche a ga-eji wee lụọ ọrụ ọjọọ n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa bụ nke iwu nke ịbụọ bụkwara ibugharị ego bụ nke akwụkwọ iwu obodo anyị megidere na onye ọbụla enwetara ibugharịrị ikirikiri ego ga-abụ onye ga-ata afọ n'ihi nke a ka ndị otu EFCC site n'ọnụ onye nkwupụta okwu Abudele na-ekwu na-asị ihe a na-eche bụ mgbe unu ikpe ga-eji nwa wenite ya bụ okwu ka a kapịa ya ọnụ ebe a ka nwa Suji na-agwa gị na elekere anọ na-akụ akụ anyị ga-ezukọ n'ogene ịbụ nwa afọ igbo ọnọdụ igbo na-atọ gị ụtọ ngwa chebiri m ana m abịa n'ige m ka ndị echiga ndebe anyị abụghị okwu ọjọọ eriwe anụ a ga-eji azụ wee kwụọ ụgwọ
1: otu ebe n'ime obodo Kano nakwa mba ụwa dum gbaa gburugburu ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ugbu a nke a pụtara na ọtụtụ akụkọ dị iche iche
2: nnọọ daalụ noo anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a ndị CDK batara ebe a wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m ọ bụrụkwa ndị banyị ka nkọwalụ unu a sịkwa na ọ bụrụ nọ otu ọ bụrụzi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ịchọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sịrị ọ bụrụzi etu ahụ nwanne nwanyị alfa na
3: daalụ nwanne m nwanyị ndị banyị ekele m unu afọ mbụ Vanessa ana m arụ ọrụ wit ndị a na-akpọ CDK CDK yes ọwa afọ anyị anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche onwe ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ mgbe ijiri ego ị ga-anọzi na etiti ndị ji ego ma CDK abịrịbịa eche echiche sị ka ịka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha amami na-enweta ihe m na-ekwu so CDK were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo aji arụ ọrụ
2: nne m isi n'oge na-edi unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe aji arụ ọrụ
3: yes anyị na-ere ihe ngwongwo aji arụ ọrụ
2: ihe nkiri kwanụ
3: ihe nkiri dị ya o nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe dị iche
2: ekwentị kwanụ
3: ekwentị dị ya o nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere
2: ị
3: chọkwa ụgbọelu
2: ụgbọelu kwa
3: yes as long as ị nwee onye na-ere ya
2: keke kwanụ
3: anyị na-ere keke
2: agwasịgo m unu ụgbọelu ka anyị na-achọzi
3: o nweghịkwa maka ngwa gị nke kachasị mma
2: ngwanụ
3: anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jọta ego na a na-ere ihe ọwụla ị chọrọ ego ịbịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere ehi
2: now
3: ya wụna ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụna icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị nwere ike ịsị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-ericha atụ ndị nne supplier ngwa ahịa anya sị ha butuo nu price a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere obere obere obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa na ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe cha cha cha ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị long
2: ka ebe unu nọdị sị
3: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state ndị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ochemode Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
2: unu anọrọ n'obodo a
3: anyị nọ n'obodo a anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na fon gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK iklik ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
2: my sister ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
3: okay ya wụ na ị nọ ihe dịka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 07074843345 ka m nwetakwa ya ọzọ 07074843345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya onweghịzi ihe anaghị emezi gara gara so ịbata na app anya ahụ ebe ọwụla ị chọrọ ịga ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwee fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị
2: ka ọ dịrị gị ofere
3: ofere
2: ndị be anyị ọkwa agwa m unu hey ndị CDK ebutego ihe niile biko etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị biko ịgazi ebe ahụ In short, a trial will convince you. Daalunu. Bye. So things don't

0: bana san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abin da kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gine na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 44 5
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai ya gira rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary
1: Mix. Wayyo Allah ina jakana yake bazan iya mantuwa da jakana ba yanzu. Yau ana yin ta dole nayi shagali na ji dadin kaina zan ta kwasan abubuwa kayan jiki ne zan kwasa murhun lantarki ne duk zan kwaso freezer ne ba zai wuce ni ba wayar salula ne kwarai da gaske dole na ji dadin komai gaskiya ne.